0: nagpaalam sa amin, and therefore hindi kami liable dahil hindi namin alam na nandiyan, meron palang Ateneo team na nasa beach nila, kaya yun ang nagiging responsibility nila. Pero sa ilalim ng local government code, mahalaga yung general welfare ng lahat. Kaya yung issue ngayon, may lifeguard ba? Sabi nila wala yatang lifeguard doon sa portion kung saan pumunta yung dalawang bata.
1: And last but not the least, isa din sa pinaka-importanteng tanong, yung number 11, if liability is established, what damages may the bereaved family recover under the law? So aside from justice, ano ang matatamong
2: danyos
1: ba ang pamilya?
0: Kung merong civil liability, yun ang pinaka-minimum na hahabulin siguro ng pamilya. Although talaga, well, hindi naman equivalent ng pera ang buhay ng isang tao. So kailangan magbabayad. Kung merong ma-establish na civil liability, kailangan magbayad ng danyos. Kung sino ang liable? Is it the school? Is it the coaches? Or silang dalawa ba? Kasi kung papasok nga sa criminal liability, then dyan naman papasok ang kulong kung sakaling ang reckless imprudence, no, medyo malalang uri ng kapabayaan.
1: Pero pwede din, Attorney Al Agra, na ang resulta nito ay talagang aksidente lang.
2: Pwede.
1: Kumbaga walang may liable, talagang nangyayari yung ganun.
2: Walang may gusto.
1: Pwede bang ganun din ang resulta nito?
0: Kung ako ang magiging lawyer nung kakasuhan, yun ang aking sasabihin. Aksidente to, wala naman tong, hindi naman to pinlano. Sino ba naman ang gustong mamatay ang student athlete? Pero on the other hand, pwede bang naiwasan ang aksidente? Yun yung tanong eh. Kung meron tayong safety protocol, pwede bang naiwasan to? Kung hindi ganito ang training, pwede bang maiwasan to? Kung sa swimming pool ba ginawa, pwede bang naiwasan to? So, yun yung mga tanong.
2: Pero kung sa ikaw mismo, Attorney Al, sa nakikita natin ngayon, initial lang lahat ito at hindi pa naman official. Pero ano ang feeling mo? Ano ang tansya mo? Mayroon bang mapapanagot?
1: May
2: mga basehan?
1: May kaso ba rito?
2: May kaso?
0: Lumalabas based on the preliminary investigation, tila mayroong pagkukulang. Tila mayroong negligence or kapabayaan. Kaya to what extent, yun yung kailangan nating malaman. Very preliminary ito. Again, based on police report, ito ay aksidente. That's good. Pero ang tanong, pwede ba itong naiwasan? Dahil kailangan talaga ng safe sport. Unfortunately, Alvin at Doris, wala tayong batas tungkol sa safe sport sa usapin ng student athletes. Kaya isa ito sa dapat na reforma natin sa batas. Right now, dalawang uri lang ng protection sa ating student athlete. Number one, kung anong uri ng benepisyo ang pwede lang makuha. At pangalawa, yung residency, yung pag-iwas sa poaching. Ayan. Walang usapin sa safe sport sa ating batas for student athletes.
1: Ayan. Sa mga senador at kongresista, kunin nyo na ito si Attorney Al para resource person. Kung meron mang civil liability, ang pwede magkaroon ng civil liability ay school, coach, and the coaching staff.
0: Yes, kung of course, if that is established, Alvin,
1: yeah,
0: yes.
1: Yeah, of course. Uh-oh. Attorney Al, maraming salamat. Naubos na tayong oras. Overtime na tayo, but thank you very much for your time.
2: Maraming salamat, sir.
0: Maraming salamat, Alvin. Maraming salamat, Doris.
1: Mabuhay ka. Happy weekend. Si Attorney Alberto Agra, sports law professor, former acting justice secretary, and former solicitor general. Now we understand bakit ingat na ingat yung Ateneo partner.
2: Oo.
1: Kasi pwede pala, no?
2: Mm-hmm.
1: Baka pwede silang kasuhan, civilly. Although yung burden of proof dyan, hindi yan proof beyond reasonable doubt, di ba? Pag civil, paano nga yung ano dyan? Paano nga yung, may ganyan, di ba? Yung degree ng patuto na, hindi siya proof beyond, sa criminal yung proof beyond reasonable doubt. May partner ka ba ngayon? I think holiday
2: andyan
1: din siya. Hindi, wala. Holiday din daw siya.
2: Desk duty ang partner ko. Alam mo, itong partner ko, hindi naman ito pala absent. Hindi
1: ka Nino.
2: Gaya nung starts with the letter A.
1: Ay, teka muna, may flash report na naman tayo.
2: Go!
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Kahit holiday po, ay meron na namang yellow alert dyan sa Visayas grid.

0: ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Dahil po ang available capacity ay nasa 2,663 pero yung peak demand between 6 to 8 p.m. ay 2,441. So maliit na maliit lang, mahigit 100 megawatts lang ang reserba. Mm-hmm. Dahil 7 planta po ang naka-forced outage at sa Caterba pa ang palyado rin. Kaya magabang po kayo sa mga taga Visayas, may posibilidad na mag-brownout pag naging red yan. Yellow naman, alert. Yellow alert.
1: Hindi naman ako sana iinggit, partner. Oh. Pero bakit laging Visayas?
0: Eh kasi nga, kapos yung ano nila dun, partner. Kapos yung planta nila at daanday palyado.
1: Yun nga.
0: Oo, gusto mo ba dito sa Luzon?
2: Sa kanya lang.
1: Hindi. Oo,
0: Visayas lang
1: meron
0: yan.
1: Meron ako ituturo na lugar.
0: Mamaya.
1: Sakto.
0: Visayas, may yellow alert for today.
3: Alerto sa brownout. Alerto sa brownout. DZMM Radio Patrol. Flash.

0: Anong oras?
1: Anong oras nga tayo? 9 to 10.
0: 9 to 10. Bye. Overtime. Bye-bye.
2: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigornia.

0: Time, Miss Beautiful.
1: Ay, 8:08 na po ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mamanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw

0: Magandang umaga mga kapamilya. It's tandem time. At syempre binabati natin ang lahat, partner, di ba?
1: Oo, ano?
0: Maligayang araw ng kalayaan, di ba?
1: Yan. At kanina tinatanong namin, meron tayong listeners din na nagtanong, ano ba ang tama? Maligayang araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan? Hinihintay namin si Professor Lacan Dupil.
0: Oho.
1: Oo. Eh, malaya na pala si Professor. Iniwang kami niya. Hindi sumagot. Oh, pero kahit ano pa man yan.
0: Ang turo niyan sa akin dati, araw ng kasarinlan, mas nararapat yun. Sabi ni Professor Lacan Dupil.
1: Ah, talaga. Oo.
0: Iba yung independence sa freedom. Ang freedom kasi kalayaan. Di ba?
1: Ah, okay,
0: independence. So, it's kasarinlan.
1: Kasarinlan.
0: Oo, hindi yan pwede magpalit, partner. Ha?
1: Oo, kasarinlan. O, edi yan.
0: Tsaka, ang sabi ni Prof. Lacan Dupil dyan, partner, isa pa, kung paggunita ba, di ba? O
1: pag-celebrate.
0: O pagdiriwang.
1: Pagdiriwang.
0: Oo, ang sabi niya, kapag celebration yan, dapat pagdiriwang.
1: Okay. Basta ang importante sa marami, holiday! Walang pasok!
0: Yun ang importante.
1: Oo nga. Pero yung ating kasaysayan, hindi naman natin dapat isang tabi. Dapat ay mayat maya, malaka-naka, ay ating naaalala.
0: Mm-hmm. Ating ipagdiriwang, di ba? Ay, dapat talaga sa pagod at sakripisyo ng mga bayani natin para makamit yan.
1: Correct.
0: Eh. Di ba? Hindi po pwede na basta-basta sabihin lang na, lilipas din yan. Ay, hindi po pwede, ha?
1: At saka dyan tayo makakapulot po ng mga values, ng mga prinsipyo, nang sa ganun ay hindi tayo nagkakagulo, nang hindi tayo nagsasabi ng the Senate is under attack.
0: Ay, eto ang attack ko sa'yo.
1: Easy. Aba, ano po, 8:11 na pala lang umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Samantala, partner, abay, what? Gamitin na natin, i-maximize na natin itong pagkakataon. Pupunta tayo ng Mindanao, doon sa bahagi ko saan ni Lindol. Alam mo, sino magbibigay sa atin ng balita dyan?
1: Aba, sino?
0: Aba, ang nag-iisang natin, ang pogito natin, si Steve Raz, nandiyan na kaya naman... Okay.

0: Ina po na nasawi sa lindol sa Sarangani, nabigyan na po ng kabaong matapos po yung dalawang araw ha. At yung iba pa pong kwento ng ating mga kababayan dyan sa Sarangani at maging sa General Santos City, ihahatid po ng ating Radyo Patrol Steve Raz. Steve, magandang umaga.
1: Yes, Robert at Doris, magandang umaga. Troma at matinding dalamhati ngayong pasan ngayon ng Padre de William si Roldan Dante. Matapos niyang matagpo ang wala ng buhay ang kanyang asawa at dalawang anak sa kanilang bahay matapos kayong magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Kabilang sa mga sawi ang kanyang 23 years old na asawa, 3 taong kulang na anak na babae at 8 buwang kulang na sanggol na lalaki. Quentin Roldana, nasa bukit siya para magtrabaho ng lumindol. Pinapainuman niya ng gatas ng kanyang asawa ang kanilang punsong anak nang biglang yumanik ang lupa. Hindi niya agad nakalabas ang mag-iina dahil hinahanap pa nito ang panganay na anak na una nang nakalabas ng bahay pero muling bumalik sa loob. Pero bigo na silang makalabas ng bahay at dito na natabunan matapos bumagsak ang malaking pader ng kanilang tahanan. Mas lalo pang masakit para kay Roldan ang alaala ng gabi bago ang sakuna. Anya, nais magpasunto ng kanyang mag-iina sa bukit para makasama siya pero hindi siya nakauwi. Hindi rin niya malilimutan kung paano siya sinalubong ng kanyang asawa at mga anak sa tuwing uuwi siyang pagod mula sa trabaho. Mga tagpong ngayon ay mananatili na lamang sa kanyang alaala.
2: Parang trauma ko. Lala ko. Hindi ko matanggap. Sabi na nila na laban. Pero palagay ko, hindi ko kaya. Sana. Laman palagi na ganito nangyari. Sana sinundo ko na lang sila.
1: Doris at Robert, nakaburol na ngayon yung mag-iina sa mismong pwesto kung saan pumagsak yung pader na kumitil sa kanilang buhay. Dalawang araw din na natili ang kanilang mga labis sa ilalim ng guho bago tuloy ang mailipat sa mga kabaong. Sa bawat pagginik na dulot ng mga aftershock, mahigpit daw na niyayakap ni Roldan ang 3 kabaong ng kanyang asawa at mga anak sa takot na muling mawalay sa kanila. Bukod sa mga kabaong, nakatanggap na rin ang pamilya ng 30,000 pesos na tulong pinansyal mula yan sa DSW Field Office 12, gayon din ng mga family food pack. Panawagan niya ngayon ang pagpapalibing at pagpapaayos ng kanyang bahay at yung libing niya na Doris at Robert ay nakatakdahin sa June 17 sa susunod na linggo. At yan ang balitang kumpirmado sigurado mula rito. Yes, Doris.
3: So sa ngayon, kasi narinig natin si Tatang, no? Yung trauma nararamdaman niya ngayon. Wala siyang masabi sa iyo ngayon, Steve, kung paano siya magsisimula.
1: Alam mo, yun din yung tanong natin sa kanila. Anong magiging buhay mo pagkatapos mawala yung iyong mag-iina? Ang sabi niya, tunala lang siya. Kumbaga, ubos na yung kanyang luha, hindi niya alam yung gagawin. Yun lang ang ating natanggap natin na sagot sa kanya. Dahil sa ngayon, hindi pa rin niya matanggap yung nangyari. At paralisa at trauma pa rin nasa isip niya sa ngayon, Doris.
3: Oo. Bukod dun sa mga nagbibigay ng mga relief goods, yung mga kinakailangan ng mga apektadong residente, may nakita ka ba dyan, Steve, na kumbaga ang partner, yung mga nag-a-advise?
0: Mm-hmm.
3: Yung kasi kagaya si Tatang, hindi niya nga alam, tulala siya, anong gagawin niya, masakit sa damdamin, yung emotions niya, yung mental health niya, hindi na niya nagkasali sa itupa na. Meron bang umaasiste sa kanila, Steve?
1: Oo, dahil nga ang DSWD Field Office 12 nga ay mismong pumunta sa kanilang bahay para magbigay ng tulong. Alamin din natin ngayon yan kung bukod sa tulong pinansyal ay sana no, nabigyan rin ng psychosocial support para kahit paano mas malaman pa ni Dante yung kanyang pwedeng gawin sa buhay.
0: Oo.
1: At kung ano ang kanyang alternatibong paraan para kumbaga
0: bumalik sa dati,
1: bumalik sa dati yung kanyang sitwasyon.
0: Oo, Steve, ilang araw ka na rin namang nandiyan ano at ilang araw mo na rin binalik-balikan yung Jensen Sarangani ano doon sa mga kababayan natin para magka-idea lang sila ano. Kumusta yung pag-usad ng buhay nila? I mean, nangyari na to, gumuho na, may mga gumuho, may mga nasawi, pero paano ang mga kalsada, paano yung mga palengke, paano yung trabaho at kabuhayan ng mga nakakakwentuhan mo dyan, Steve?
1: Oo. Robert, itong kung saan ako nakatayo nito, ilang araw isolated nga ito dahil sarado yung daan from Jensen to Glenn Sarangani. Mm. Pero sa ngayon, inanunsyo nga ng DPWH na kahit paano nadaaranan ano, yung Aquino Bridge, halimbawa sarado pa rin ngayon, pero ang diskarte, gumawa sila ng Dieter Bridge para kahit paano makaabot, makarating dito yung tulong. Tungkol naman sa pamumuhay nila, apektado rin. Halimbawa, yung karindiri dito sa aking likuran, wala talaga, walang kuryente dito, ilang araw na. Walang signal, walang supply ng tubig. So ang kanilang diskarte, talagang once na model sa ng malusot, kailangan nilang ipupin at target ito maubos no, ng isang araw. At syempre, yung mga bahay dito, karamihan, wasak pa rin at hindi pa rin sila makapagsimula ng clearing operation dahil sa pangamba na magkaroon pa rin ng malakas na aftershock. Dahil na...

0: Kinatatay mo ulit, Steve?
1: Ito yung barangay poblasyon na Kelan Sarangani. Ito yung pinaka-sentro, pinaka-town nila dito.
0: Town proper nila, poblasyon kasi. Yung mga kahapon, nung nakausap namin si Mayor, ang sabi niya, yung mga residente ay nandyan lang nakapwesto sa parang open ground dyan sa may poblasyon kasi nga takot silang umuwi, takot sila. Ngayon na napasok mula sa Jensan, papunta ng Sarangani, yung tulong naman na nanggagaling sa mga kababayan natin, kumusta?
1: Aabot lahat, pero ang mahirap ngayon, kung nakatanggap sila ng tulong, edi sana wala nang nagre-reklamo, wala na nang nag-aabang na mga residente sa kalsada kung sila ay nakatanggap ng tulong. Pero ang sabi nila, hindi pa rin sapat. At sa ngayon, aalamin pa natin kung hanggang saan na umaabot yung tulong na naibibigay ng LGU dito. Lalo na dun sa mga isolated area hanggang ngayon, hindi pa rin napapasok.
2: Apo. Steve, dun sa pakikipag-usap mo doon sa mga residente dyan, na banggit ba nila kung ito na yung pinaka, kumbaga partner, todo-todo, pinaka masaklap na nangyari sa kanila? Kasi diba yung lugar na yan, partner, lagi yan binabaha, inuulan, binabagyo, o ito naman ngayon, lindol. Ito mas matatawag nila na pinaka matindi na experience nila na kalamidad?
1: Oo, tapod nga, bumaha, no? Parang dahil sa loob, sobrang lakas ang ulan dito, parang wala lang sa kanila, sanay na sila sa mga ulan, bagyo, sulob man yan. Pero yung lindol, Doris, yun talaga yung kakaiba na naranasan nila sa ngayon. At hindi lang kasi siya normal na lindol, talagang sobrang lakas, hindi nila inakala.
0: Oo, so siguro Steve, halimbawa, dahil ikaw yung masanay dyan, mas naikot mo at alam mo kung paano yung strategy. Ano kung halimbawa kami ni partner ay nais magbigay ng tulong dyan, ano ang abiso ng provincial government, ng local government dyan, para hindi rin naman magkagulo-gulo, partner, at equally distributed din.
2: Correct.
0: Yung tulong na maibibigay sa community. Uh-oh. Steve?
1: Bukod dun sa pakipaugnayan sa mga local government unit, makikita rin natin sa social media, Robert at Doris, yung iba't ibang numero na pwedeng pagbigyan ng tulong. At kanina rin, nakita natin dahil nga kahit paano nakakadaan na yung iba't ibang sasakyan dito, nakikita natin yung mga non-government organization na may dala-dalang bigas, tubig, para maihatid na yung tulong dito. So, at kung paano makakabigay ng tulong, pwede natin na ilapit, no, dito sa LGU at mas palapak pa yung kanilang kumbaga, at malaking tulong kasi ngayon ng social media para mas malaman nila kung paano sila makatutulong, Robert.
0: Ayan. Alright. Sige, Steve, alam namin marami ka pang pupuntahan at alam namin papasukin mo pa yung mga community dyan. Hindi ka na namin i-hold na matagal, pero mag-iingat ka dyan.
2: Ingat.
0: At syempre, dalangin pa rin natin yung kaligtasan ng ating mga kababayan dyan, di ba, partner?
2: Oo.
0: At unti-unti ay matulungan natin sa pag-recover mula
2: dasal
0: dito
2: lang
0: sa sitwasyon.
2: Dasal lang.
0: Dasal
2: Steve,
0: natin.
2: Mag-ingat ka.
0: Maraming salamat, Steve.
1: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula rito sa Glen Sarangani. Ito ang Raj Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Raj Patrol, Steve Raz.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Raj Patrol sa X-30.
0: Partner, mula sa Glen Sarangani, punta tayo ng Jensan. Kausapin natin ang chief ng Public Information Office ng General Santos City.
2: Sobrang nasalanta rin ang Jensan.
0: Oo, isa pa yan. Correct, magkadugtong kasi yan eh.
2: Okay.
0: Si Sir Rumble Katoliko. Sir, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning!
4: Magandang umaga, Robert at Doris.
0: Opo. Sir, kami po'y magugumusta sa ating po mga kapamilya dyan sa General Santos City. Kumusta na po yung sitwasyon ngayon dyan? Unti-unti na po ba ay nakaka-recover yung ating po mga kababayan? At kumusta po yung relief efforts na ginagawa po natin?
4: Kahit pa paano, no, unti-unti nang nakaka-recover, pero of course patuloy pa rin ang ating response team dahil as of this speaking, meron pa rin mga aftershocks.
2: Gano'n kadalas o ano yung frequency ng nararamdaman nyo na aftershocks at gano'n po kalakas?
4: Merong medyo mahina, merong medyo malakas, pero most of the time mahina naman.
2: Oh, so pagkaganyan po nagkakaroon ng aftershocks, ano ang immediate na reaction ng mga tao? Kasi syempre, partner, galing sa trauma ito.
4: Trauma.
2: Mga ito.
4: Trauma.
2: Oo. Kaya nga.
4: Takot.
2: Takot. So, saan sila pumupunta? Yung iba ba nagtatry?
0: Sinusubok na bumalik sa dati?
2: Correct?
4: sa open space, of course, pinaka-instinct talaga kapag may mga

0: aftershock doon sa open space as much as possible, labas ka talaga.
1: Opo. Pero Sir Rommel, ang abiso ba ng GenSun LGU ay po pwedeng umuwi na yung mga kababayan natin dyan or magstay na muna sila doon sa mga open spaces dahil nga po malalakas pa yung aftershock, sir?
0: Of course, pag na-check na ng kani-kaniyang mga structural engineer na meron ng clearance na po pwede nang pasukin ang mga gusali na iyon, po pwede na po silang bumalik.
1: Opo.
2: Sorry partner. Pakibigyan nyo lang kami ng ideya bago nangyari po itong napakalakas na lindol na ito. Ano po ang itsura ng GenSun? May mga matataas po na
1: gusali
2: ang mga bahay ba? Yung mga two-story?
0: Opo, kasi paano, highly urbanized city kasi ang General Santos City at meron ding mga matataas na gusali. Opo. Mm.
2: So ngayon, plakda ito mga ito. Flat, hindi naman.
0: Pero ilan, kung hindi ako nagkakamali, as of yesterday, parang 77 ata yun na mga buildings so far. I could not ascertain whether or not partially collapsed or totally collapsed because it's only the city engineering office and the office of the building official ang makapagsasabi niyan. Pero ang aking assessment ay visual assessment. Meron akong mga nakitang mga halimbawa nung yung dalawang restaurant, kilalang restaurant o food chain, parang sa aking assessment, totally collapsed.
1: Sir, yung mga schools natin, gaano karami yung naapektuhan at hindi pa pinapagamit? At may tentative date na po ba kung kailan natin inaasahan babalik ang pasok ng mga estudyante natin dyan sa GenSun, sir?
0: 5 po na paaralan ang merong damage. But as to opening of classes, wala pa pong deklarasyon kung kailan. But of course, ito ang pagdeklara na yan, ang pagbabalik ng klase, of course, in close coordination with the Department of Education as well as the Commission on Higher Education as well as clearance from proper authorities.
2: Noong isang araw ay pahirapan, partner, ang pagpapadala ng mga relief goods at iba pang klase ng tulong. Sa ngayon po ba ay okay na o ini-airlift pa rin? May mga lugar pa rin?
1: Napasok na po ba lahat?
0: I just want to clarify, as to roads here in GenSun, wala namang gaanong walang gaanong damage and possible po ang mga roads even after the earthquake. Ang mga hindi po possible yung doon sa Sarangani po. Doon ang hindi possible na daan.
1: At least dito sa GenSun, mabilis yung access.
2: Yun na nga.
1: Oo, nakakapunta agad, di ba? Yung tulong na ibibigay agad.
0: And as of this speaking, ang lungsod ng GenSun po ay ang ating paliparan ay hindi pa rin pinapayagan ang commercial flights. Ang inaalaw lang ay yung mga for humanitarian purposes and then yung mga national government agencies na punta dito sa lungsod ng GenSun.
1: Opo, dyan din sa GenSun, Sir Rommel, ano pa po yung mga... yung bang mga offices ay hindi pa rin operational, government offices, or meron na ba po kayong mga ginawa? Yes, sir?
0: Government offices, especially the local government units of GenSun, especially those on frontline service, ay wala pong job disruption, patuloy po ang trabaho. And then I think Wednesday yun or Tuesday, nag-order si Mayor Pacquiao na kailangang at least 100% na ang trabaho on a telephone base.
2: Opo. So,
0: in an open space.
1: Wala naman na po tayong... Sir, wala na rin ba tayong mga missing diyan at yung mga kailangan mabigyan ng lunas, mga nasugatan, nasa nagamot na po at nasa ospital yung kailangan?
0: As of yesterday, ang ating missing po ay isa. As to fatalities o namatay, 17 po. 17 ang namatay or fatalities. Ang ating injured naman ay 94 ang admitted and then 561 ang hindi na-admit. sa hospital or pwedeng masabi ko na outpatient lang.
1: Opo, outpatient okay, lang. Okay. Yun naman yung maganda doon, partner.
2: Oo, importante.
0: And to number of affected families, of course, 6,724 ang affected families.
2: Pero wala naman po kayong problema sa mga evacuation centers nyo.
0: As to evacuation center, merong mga minimal na lang na mga nagpaiwan, pero wala naman talaga pong tawag niyan. Yung wala naman po sinasabi na dagdag sa mga evacuation center. Siguro nung mga unang gabi lang na medyo takot pa sila mag-uwi sa kanilang mga tahanan, kaya medyo marami.
2: Kailangan pa rin partner ng iba yung pag-iingat. Pagka sinabi ng otoridad, huwag muna bumalik, huwag muna po kayong magpumilit.
1: Tama yun. Sir, sa Jensen, meron ba tayong ini-expect na declaration ng state of calamity?
0: Nung Lunes talaga ng hapon, nag-convene ka agad. Nung Lunes ng umaga, bandang alas 9, nag-convene na kami sa incident management team. And then nag-convene din agad ang miyembro ng PT Disaster Risk Reduction Management Council. And then they passed a resolution to the mayor. And then the mayor submitted a letter to the Sanggunian for them to have or to conduct a special session. And then they conducted immediately. And then, nung Monday din, na-deklara na rin ang Jensen under the state of calamity.
1: Kung na-deklara na yung pong funds na syempre in-expect po natin na magagamit dito, ano na po, nagamit na ba, na ilabas na, na roll out na, sir?
0: If I am not mistaken, 64 million or 65 million po na Dream Fund, nagamit yun sa relief operation.
1: Ayan. Mahalaga doon kasi after the declaration, yung immediate release ng funds at yung immediate na magamit agad doon sa operation ng mga kababaan.
2: Tamang operation.
1: Sir, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you.
0: Robert, maraming salamat. Doris, maraming
1: Mag-iingat
0: salamat.
1: Mag-iingat po. Maraming salamat. Si Sir Rombel Catolico, ang chief po ng Public Information Office ng General Santos City. Yun yung mahalaga doon.
2: Correct.
1: More than the declaration, yung next move mo. Yun yung pinakamahirap part. Sabi nila kasi, kapag sa ganyan sa disaster, di ba, meron kang preparedness, tapos may search, may rescue operations ka. Mm-mm. Pero ang pinaka-importante, muling pagbangon eh.
2: Yun lang.
1: Diba? Kung paano mo ibabalik sa dati, yung mga kababayan mo, yung institutions sa mga nasira dahil sa kalamidad.
2: Pero magugulat ka, di ba, Robert, magka nakita mo, plakda ito, talagang totally collapse. Pero, nagagawa ng paraan na muling makabangon. Kaya talagang tulungan lang po ang kinakailangan dito. Pero kasabay nito, sabi nga Robert, mayroon pa mga aftershocks. Ingat dahil nga sa bayan lahat eh. So ang pakikipagtulungan po ninyo sa inyong mga otoridad ay malaki po ang magagawa. Ang importante, nakakarating na po yung kinakailangan ninyo. Tubig, pagkain, yung mga medikal na pangangailangan, iyon po, i-maximize po natin ang tulong na ibibigay ng gobyerno. Nag-ikot na po.
1: Nagpunta na doon si Senator Risa. Meron din ang grupo nila Senator Bongo doon sa minority, Senator Alad Cayetano. Meron din silang mga sariling lakad para magbigay tulong doon sa mga kababayan. Yun ang importante din naman, partner.
2: Mabuti naman, At hindi yung pakaangkaang tayong lahat dito, mando ng mando, pero wala namang ginagawang aksyon.
1: Siyempre, kung matatandaan natin, partner, pag sinabing Jensen, diyan nang galing ang dating senator, 'di ba, ang boxing champ si former Senator Manny Pacquiao. Nagpalabas siya ng statement na pakikiisa doon sa kanyang mga kababayan doon. Hindi lang siya makauwi dapat sapagkat nasa US pala siya at may commitment siya doon na dapat tapusin, at pagkatapos doon ay uuwi siya para tulungan yung mga kababayan. Yun yung statement na nabasa ko, partner.
2: Very good. Pero sino yung narinig ko kanina sa report ay ni
1: Kapatid
2: yung mayor. Very good, very good. So, meron pa rin namang Pacquiao na umaasikaso. Si Senator Manny Pacquiao, hihintayin nyo po, pabalik na nga yata. So,
1: malay nyo, nakahingi ng tulong pa yun doon.
2: Kaya nga.
1: Sa Abroad.
2: Abroad. Pinapasaya lang po namin kayo, ha, kasi alam namin na kung gaano ka ano

0: rin tayo. Sa ngalan ng departamento, siguraduhin namin na lahat ng mga nangangailangan ng pagkain, lahat makakatanggap. Siyempre, hindi rin tayo umaalis sa operations natin sa General Santos City.
1: Robert, at doon sa'yo ng pahayag ni Secretary Rex Gatchalano, kaugnay nga.

0: naklak sa dambana ni Dr. Jose Rizal. Present ang ilang opisyal ng gobyerno at mga ambassador sa aktibidad kung saan naroon din si Acting Senate President Sherwin Gatchalian at nakitang kinamayan pa ng Pangulo. Sa main program sa Kilina Grandstand kanina, binanggit din ng Pangulo ang pagkilala kay Gatchalian bilang Senate President pro tempore kung saan naghiyawan pa ang ilang panauhin. Matapos ang independence activity sa Maynila, balik naman ng Malacanang ang Pangulo mamayang gabi para sa Bond d'Honneur kasama ang ilang mga opisyal at miyembro ng Diplomatic Corps. Sa ngayon, Robert Adore sa papatuloy pa ang Independence Day Parade sa Kilina Grandstand na sinasaksihan ng Pangulo at ng mga opisyal ng gobyerno. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Punta naman tayo sa lungsod ng Maynila. Doon po nakatutok si Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
2: Good morning, Robert at Doris. Naglagay na ang mga pulis ng metal at concrete barriers, shipping containers at barbed wire sa Recto Avenue corner San Sebastian Street patungo Mendiola para kontrolin ang galaw ng mga tao at sakyan sa lugar. Sa Legre, yakin ang kayusan at kaligtasan ng publiko. Sa ngayon, Robert at Doris, dito sa kahabaan ng Recto Avenue ay tahimik at kalmado pa ang sitwasyon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
1: Mula sa lungsod ng Maynila, puntahan natin ang San Juan. Doon naman po nakatutok si Radyo Patrol Zoo.

0: ka, pag klase, lagi ka tanong dyan, scholarship. Alam mo, totoo yun, partner. Uh-oh. Minsan, namamaximize siya ng mga politiko. Pero ako kasi, yung mga nakakausap ko sa probinsya, lagi silang looking forward dyan sa mga scholarships
1: talaga
0: na ganyan.
1: Talaga ba?
0: Oo. Lalo na yung mga nag-aaral talaga ng mga bata, yan yung bahagi ng hope nila para magpatuloy sa pag-aaral.
1: Kasi nakikita ko, kunyari, yung OFW, pamilya, ganyan-ganyan, nasalanta ng bagyo, ganyan, scholarship ang sagot. Paano yung...
0: Ang buhay?
1: Ay, nako.
0: Ang underemployment natin, tumaas noong Abril.
1: Diyos Mario,
0: so, sir. Ibig sabihin, kailangan mo ng karagdagang kita.
1: Ay, oo. At kahit anong kita yan, live selling. So, kami ni, Alvin, nagbabalak na kami mag-live selling.
0: Join ako.
1: Sakaling mawalan kami ng trabaho,
0: mag-live. Tapos yung live selling, hindi kayo pwede magsabay.
1: Bakit?
0: Tatlo tayong hiwa-hiwalay na studio. Sabay-sabay tayong nagbebenta para marami tayong maibenta.
1: Kaso magiging zero ang benta natin. Alam
0: bakit?
1: Mo, bakit?
0: Bakit?
1: Paano pag nagsalita tayo, lahat ang bibili sa mga
0: kagaya ngayon, di ba? Dahil dyan, bibigyan natin ng tip yung mga kababayan natin dahil under employment, yung iba naghahanap ng pwedeng maging racket o na pwedeng pangkabuhayan na idagdag.
1: At yung mga iba, reklamo ng reklamo, wala daw silang natatanggap na ayuda, wag po kayong lagi umasa na yung ayuda pupunta sa inyo.
0: Hindi ka titigil? Nakita mo tong hawak ko? Nakita mo itong hawak ko, partner.
1: Ano ba yan?
0: Bago kong pet to. Tingnan
1: ang
0: mo,
1: pangalan?
0: Sa mga naka...
1: Uy, itabi mo kay Doggy Wawaw.
0: Atapang to. May dragon ko to.
1: Ako, ang ganda. Cute naman yan. Ayan.
0: Ang cute naman, pero ikaw, tingnan mo yung sayo, dragon yung nasa liig mo. Si Suma lang ang kilala ko, pero sayo, dragon. Parang ilang ko nakakita ng karakter na dragon yung nasa...
1: Ang ganda, diba?
0: Nakapulupot sa liig.
1: Sige, awayin nyo ko. Tingnan natin.
0: Eh kasi po sa mga nasa radio, ito pong partner ko, may nakapulupot na dragon ang haba-haba sa liig niya.
1: Kulay pula pa.
0: Oo. Ano pangalan yan? Mighty?
1: Hindi. Naughty.
0: Naughty. Ay, para po bigyan kayo ng idea kung ano ito. Alam nyo ba ito? Produkto lang ito lahat na tinatawag natin na 3D printing.
1: Yan ang partner, kailangan ipaliwanag sa akin yan. Kasi ang tagal ko na nakikita yan, hindi ko pinapansin. Kasi ang ganda.
0: Kikita mo ako, ayan. 3D printing din yan, parang picture frame.
1: Kanina, malakas-lakas pa si Robert.
0: Hindi, mali!
1: Mali!
0: Dahil dyan, kakausapin po natin, makinig kayo, kakausapin natin ng isang mechanical engineer at yan. Founder and CEO ng isa pong tech company para magkaroon tayo ng option. Si Sir Mike C. Sir Mike, magandang umaga po.
2: Good
0: Doris
2: morning.
0: At Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Doris, Sir Robert.
0: Nakikita nyo ba yung mga dragon namin? Yeah, mga bago naming pet?
1: Yan.
0: Mula kay Doggy Wawaw, partner.
1: Tama. Si Doggy Wawaw pala dapat may ganyan.
0: Ay, gagawan nila si Doggy Wawaw. Ano itsura?
1: Pero Sir Mike, I deserve an explanation.
0: Uh-huh.
1: Hindi ko alam kung ano to. At sa totoo lang.
0: At ano yung
1: ganda?
0: Opportunity sa mga kababayan natin?
1: Paano mo masasabi, Sir Mike, na ito ay isang opsyon doon sa mga kababayan natin na medyo naaalanganin sa kanilang mga kabuhayan ngayon?
2: Unang-una po, Ma'am Doris at Sir Robert, ang 3D printing is isang teknolohiya po na yung mga bagay na naiisip ninyo, pwede nyo po siyang gawin in a physical. So, physical po ang paggawa niya. So, ang advantage right now, ang 3D printing po ay lumalago dito sa Pilipinas.
0: Mm.
2: Marami po kasi, alam po natin ang mga Pinoy is very palikhain, very
0: totoo,
2: creative. So, right now, ang nakikita po natin is yung mga tatay, yung mga, lalo na po Father's Day ngayon, para maparating na po Father's Day,
1: no?
2: Yung mga tatay, yung mga nanay, na mga may gusto pong gawin para sa kanilang mga anak at sa mga kanilang mga kaklase, lalo na po pasukan, nasabi niyo po kanina, pasukan na po.
0: Mm-hmm.
2: Sila po ay ginagamit tong teknolohiya para gumawa po ng mga bagay-bagay. So, iba po sa kanila, ginagawa nila na ibebenta nila sa mga kanilang mga sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga
0: gusto nila bigyan ng regalo, surprises,
2: yes, mga regalo, pwede, no? Sa mga
0: magugulat
2: projects.
0: Ka.
1: So,
0: parang mukha ko yan
1: O kaya si Mrs.
0: Uh-huh.
1: May kasalanan kay Mister.
0: Tinamang sapatos ang katapat niya. Pero ito may hawak kaming sapatos, pero hindi ito totoong sapatos. Pero produkto din pala ito ng 3D.
1: Kaya
0: na wearable.
1: So, Sir Mike.
2: So, ngayon po, Ma'am Doris, Sir.

0: Robert, yung technology po, yung teknolohiya ng 3D printing ay pinadali na po kumpara po dati. So, yung mga tao po na malikhain, yung mahilig maraming gawin, magbuting-ting, ito na po yung isa sa mga gateway or parang hobby natin na makakagawa tayo ng mga bagay-bagay. Tama. Of course, pwedeng-pwede po siya ibenta.
1: Partner, Sir Mike, ang nakikita ko kasi dito, may mga kaibigan ako na ang hilig mag-sketch. Ang hilig na, paano kaya ako magawa ko ito? Paano kaya ako gumawa ko ng mga pang-display na ganito?
2: Oh, pwede. So hindi na
1: lang,
2: yan eh.
1: Correct. So, hindi na lang siya drawing, pwede mo na siyang i-produce mismo, Sir Mike.
0: Tama po. Actually, ngayon po, lalo na sa pinadali ng AI, meron na po mga software na mga ginagamit sa internet na yung mga sketch natin, ginagawa siyang 3D.
2: Oo. Pero balita ko, kasi kagaya ko, hindi naman sa mega interesado ako. Kasi tamad ako eh. Ayaw ko nung ganyan. Kaya, tsaka lalo pa, hindi ko alam ang teknolohiya.
1: Okay.
2: Paano namin maiintindihan ito? Meron ba kayong training? Kasi akalain mo, partner.
1: Yung palasyo mo na yan, na hawak mo.
2: Oo. Dito na ako uuwi mamaya. Paano po ba meron kayong paanong pagtuturo? Kasi hindi naman tayo lahat maalam sa ganito.
0: Actually, tamang-tama po, Ma'am Doris, Sir Robert. Ngayon pong araw, ating

0: nagpalit po from our mga sketch natin to 3D, as well as yung mga bagay-bagay na paano siyang gawing negosyo. Tuturuan po namin kayo kung paano natin kinocosting, paano po yung gastos, paano po natin pagkakakitaan. Kasi po, itong technology ngayon, bago pa lang. So, once na nakapasok tayo at natuto talaga, we could leverage. Parang pwede natin gamitin to para ma-enhance. So, meron, marami na po ngayon na gumagamit, na ginagamit as side hustle, nagtatrabaho sila sa umaga.
1: Mm-hmm. Tama.
0: While tumatakbo yung mga makina nila sa buong araw, sa bahay. Oh.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na!
2: Number 1.
3: What's up, Metro and Mega Manila?
4: Ang taas na ano energy nun?
3: Ah, ganun.
4: Parang ready na lumipat sa iba.
3: Aray ka! Hindi kasi ngayon ay holiday, Independence Day. Diba? Araw ng kalayaan para sa mga kapuso natin na hindi pa rin pinapalaya. Sa utang talaga. hindi sa pag-ibig.
4: Ready na akong ready na akong sumabat dun sa pag-ibig eh. No? Dun sa
3: pero
4: pera.
3: Pero sa utang, nagulat ka.
4: Oo, sa utang. Hindi ako nakapag-prepare dun. Oo. Sana nga nakalaya na sa utang eh.
3: Naku po, ang hirap, hirap layaan.
4: Eh, paano ko makakalaya, di ba? Pabayad ka pa lang ng isang umutang ka na naman.
3: Yan na naman. Aray ko, yung nagiging problema eh. Diba? Akala mo minsan, okay, nakabayad na ako. Tapos maya-maya na unti, nagipit ka na naman.
4: Naku, umutang ka ulit. Kasi nasa kalagitnaan ka ng buwan, tapos bigla mauubos yung inutang mo.
3: Yan na.
4: Siyempre, uutang ka ulit sa iba. Eh, nagamit mo na yung excuse mo dun sa ibang tao, siyempre mag-imbento ka ulit ka ng panibagong
3: naman.
4: Excuse.
3: Aray ko. Tapos ngayon kasi, ang dami pa, diba? Like, nag-enroll

0: Sa kung ano man yung mga pinagdaraanan nyo, napagdaanan, kung maganda yung story mo, yabangan mo kami. Kung hindi maganda, iyakan mo kami. Kahit ano po, pwede po dito. PM ka lang, hanapin mo mga social media namin. O kaya naman, tumawag ka sa aming mga landline numbers 8374-8737 or sa kabilang line 8374-8747. Yan po yung mga line na pwede nyong tawagan. At naka-live tayo.
1: Yeah, on Facebook, i-check yun na po mga kabarangay, barangay LS97.1.
0: At kung nandun ka, pwede ka na rin mag-PM doon para hindi ka na umalis kasi medyo tamad ka. Doon ka na mismo mag-message, hanapin mo lang, I mean, sabihin mo lang, ako na po ang isa lang nyo. Nako, mga kapuso, excited na kami. Ano kayang problema ang ating kakaharapin ngayong araw na ito ng Friday? Friday na pala.
1: Friday, oo. Diba? Ang bilis. Saka ang daming nag-long weekend ngayon, ha?
0: Yes. Nako, mga kapuso, ako si Papa Ace.
1: Lady Gracia.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Number one.
0: Forever.

0: Barangay LS 97.1 Stronger Forever.
1: Ang hirap na magtiwala sa tao. Biruin mo, pati best friend ko hindi mo pinalampas. At ito namang si best friend, may lahi palang ahas.
2: I-talk to Papa na!
3: Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto, tú bailas y la disco.
4: 15 15 beses ka bang iniwan?
5: Akala ko naman, 15 ba yung lalaki mo today?
4: Hindi.
5: Pa-share naman.
4: Hindi. 15 minuto makalipas ang alas 9. Yan ang ating oras, mga kapuso. And eto na po, programang Talk to Papa, ako si Papa Ace.
5: At Lady Gracia.
4: Eto na, ang ating bida, si Anika. Anika na lang. Hindi, charot. Si Rio. Hello, Rio.
6: Good morning,
4: Rio. Welcome sa Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
5: At ako naman si Lady Gracia.
4: And,
6: good morning po, Papa Ace. Lady Gracia po.
4: Balita namin, meron ka daw gustong ikwento about sa iyong nakaraan. Welcome to Talk to Papa. Ano ang nangyari? Paano mo gustong simulan ang iyong story? Talk to Papa na. Patanggal ako ng loudspeaker. Patanggal ako ng loudspeaker or earphones kasi medyo hindi ka namin maintindihan. Parang malalim. Parang may kulob. Kulob? Naka-loudspeaker ka ba?
6: Hindi po, hindi po.
4: Earphones, earpods, headphones.
6: Hindi rin po. Naka.
4: Ipapalipat lang namin ng line ha kasi hindi maganda yung tunog.
6: Sige po.
4: Papatawagan ka namin ulit, okay? Ayun, sige.
5: Sige, tawagan muna natin siya ng
4: konti. Kasi ano, like, hindi natin siya maintindihan. That's sad. Sayang yung story.
5: Actually, hindi ko rin siya narinig kasi nagka-problema yung headset ko. So,
4: kaya pala may dinot-dot dito.
5: Parehas tayo may problema dito. Sige, ayusin lang natin yung linya, no? Ng ating bida.
4: Baka pwede sa phone na lang, if ever. Para lang sana mas clear yung ating usapan. Ay, mga kapuso, hello po sa inyo ah. Para sa mga still nasa work, double pay, I believe.
5: Wow.
4: Diba? Yes. Sarap nun.
5: Sarap ng pakiramdam.
4: Yeah, lalo na ko ang sweldo mo ay 2.5 per day.
5: Ay!
4: 5K ka agad!
5: Eh, mas masarap kung 10,000 per day ka.
4: Ah, 20,000 agad! Uy, san yan?
5: San yan? Pa-recommend naman. Ano naman kami?
4: Nakangailangan pa kami ng trabaho dito.
5: Plus, with pleasing personality naman kami.
4: Yan na.
5: Ayan na tayo.
4: Yan yung laging nababase, no?
5: Pleasing personality. Hindi ba dapat ugali yon? Pero basi yan pala, nare-itsura, kailangan maganda ka. Pasimpleng sinasabi.
4: That's sad, no? Grabe yung mga, ay, nako, mga kapuso, mga kabarangay. Anyways, itatry pa rin natin yung ating bida. If ever na magiging maayos yung kanyang line. Mm-hmm. If ever naman na hindi, so hanap tayo ng iba. Guys, PM na. What are you waiting for? Hanapin yung aming mga social media. Sa akin po, Papa Ace.
5: Sa akin naman po, mga kabarangay, Lady Gracia.
4: Ito ang Talk to Papa.
5: Number 1.
4: Forever.

0: for 30 days.
1: At reloadable pa.
0: Mag PLDT prepaid na.
1: Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-25238-4 Series of 2026.
2: Ang hirap pa inumin ni Bunso pag mapait ang gamot sa lagnat.
3: Buti, may Kiddy Lits. Chewable paracetamol and candy flavors. Madaling ipainom, kaya ginhawa para sa amin.
4: United Home. Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Kiddy Lits. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home Kiddy Lits. Chewable paracetamol and candy flavors.
7: Tagasan ka?
8: Taga Alabang!
7: Tagasan ka?
8: Taga Barangay LS!
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang han, no?
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
12: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Mga kapuso, masakit na lalamunan dahil sa ubot na kadikit na plema. Naku, hindi pwede yan. Lalo na sa mga katulad nating everyday lumalaban sa buhay pero madalas, hindi natin ito maiiwasan. Katulad ko, sa dami ng ganap sa buhay, madalas dinadapuan ng ubo at plemang makapit. Kapag mabigat ang pakiramdam, apektado ang trabaho at buong araw mo. Kaya huwag pabayaan ang ubo at plemang makapit. Sa ubong may plema, subukan na ang Solmix Advanced with Zinc. May laban ito sa plema, mayroon pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na uli. Available ang Solmix Advanced sa tablet man o liquid. Switch to Solmix Advanced with Zinc. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmix Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Summer sa Barangay LS.
8: Ay, yung malabo na nga yung sitwasyon, pero imbis na humanap ng solusyon, ang hinanap mo, karelasyon!
21: I-talk to Papa na!
22: Papa, siyempre!
19: Ano ba ang dapat na hinahanap? Di ba karelasyon nga, sabi nila?
23: Sorry, akala ko dun tayo sa pera.
19: Aray ka!
23: Pera lang yung hinahanap ngayon.
19: Nandun ka pa rin sa pera?
23: Oo. Tapos ikaw nag-move on ka dun sa karelasyon. Teka naman. Hindi na tayo
19: naghahanap ng tugma.
23: Oo. Ano ba to? Mag-meeting tayo mamaya.
19: Naka mga kapuso, mga kabarangay, kung ano man po yan na mga hindi nagtagpo, hindi nagtugma, pag-usapan natin yan dito sa Talk to Papa. We are live sa Barangay Alas 971 Facebook page. Guys, what are you waiting for? Pwede nyo pong i-visit yon at hanapin nyo pa yung mga social media. Maging bahagi ng programang ito. At tinatry pa rin po namin na ibalik yung ating bida. Dahil siya po ay naglaho di umano.
23: Hindi talaga natin maayos. Pero ito, may nag-share nung kanyang problema. Basahin lang natin saglit. Kasi ayaw niya daw ipabasa.
19: Itago
23: na lang daw natin siya sa pangalang Mary Joy.
19: Mary Joy? Ayan.
23: Sabi
19: okay
23: ni Mary Joy dito, kakahiwalay lang po namin ng boyfriend ko.
19: Okay.
23: Sobrang na-hurt ako kasi naramdaman ko talaga yung pagbabago niya kumpara doon sa pag-i-effort niya sa akin noon.
19: Oh.
23: So pinag-usapan po namin yon, tapos naisumbat niya na po sa akin yung mga times na nag-effort siya sa akin at nasasaktan

0: siya dahil parang hindi ko naman daw na-appreciate yon. Nakipaghiwalay ako sa kanya at nagulat na lang din talaga ako na tinanggap niya, though nasasaktan siya at nakikita ko naman, pero hindi na siya katulad ng dati na ayaw niyang makipaghiwalay at nilalaban. Lagi niya pang sinasabi sa akin ngayon habang magkausap kami na wag muna akong magkakaroon ng karelasyon. Nakikiusap siya na wag muna magpo-post kung magkakaroon man ako ng bagong boyfriend. Masakit kasi parang ni-let go niya na ako talaga. Unlike before, na talagang pinaglalaban niya kaming dalawa. Ano po ba yung masasabi ninyo? Ano po ba yung masasabi ninyo sa sitwasyon na meron ako? Thank you po. Yung mga nakikinig sa ating mga taga-Balintawak. Hello sa inyo.
1: For me, kung ganun yung ayaw kanya magkaroon ng karelasyon, alam mo kasi siya nag-explore. Tapos ikaw yung fallback niya. Mm-hmm. Ang hirap nung ganyan. Diba? Hindi mo ako papayagan na magkaroon ng ibang karelasyon or makipag-usap sa iba. Pero ikaw, anong ginagawa mo?
0: Pero siya, nag-effort naman daw yung lalaki kasi dati. Matindi daw yung effort. Mm-mm. Tama ba? Matindi yung ginawang effort sa kanya nung lalaki.
1: Pero, tapos na
0: paano
1: yun.
0: Paano ba yun?
1: Bakit natapos? Diba? Yun eh. Dapat kasi consistent ka. Mm-hmm. Diba? Kung talagang mahal mo ang isang tao, hindi isang araw biglang wala na lang, ayaw mo na.
0: O baka lang siguro kasi masyado pa lang yung alam mo, yung sa early stages na parang sobrang happy.
1: Oo.
0: Tapos baka nung dumating na yung reality sa kanila na parang hindi na tayo nagtutugma.
1: Oo.
0: Marami na laging siguro away gulo, ganyan, nananawa.
1: Parang nilabam siya nung una.
0: Oo.
1: Something like that. Mm-mm. No? Tapos biglang nawala na lang. Tapos parang ayaw na pala. Pero kasi nga, siguro merong ibang i-entertain. Mm-hmm. Tapos kapag hindi nag-success, babalik sa'yo. Ang hirap nung gano'n na fallback ka lang.
0: Ay nako, huwag kayong papayag sa ganyan.
1: Yes.
0: Ayan, nako, sa mga kabarangay natin, kasi ang lalaki, kaya niyang gawin lahat.
1: Oo.
0: Para sa inyo.
1: Kung gusto mong gawin yung mga bagay na gusto mong gawin, syempre, ako din. Gagawin ko din yung mga gusto ko at hindi mo ako pwedeng pigilan.
0: Mm-hmm. At saka, I believe kapag nagmahal ka ng isang tao, hindi ka niyang papakawalan eh.
1: Yes.
0: Na hindi siya yung basta-bastang susuko na lang din talaga. Mm-hmm. Pero may mga lalaki din naman kasi na parang siguro dahil kailangan nilang i-shut off yung emotions nila.
1: Mm-hmm.
0: So papayag na lang sila sa, sige, maghiwalay na tayo kung yan yung gusto mo. Hindi ka na niya ilalaban kasi siguro mentally pagod na siya.
1: Uh-oh,
0: pero
1: pwede.
0: Usually, bumabalik yung mga yan.
1: Agad-agad, hindi matagal.
0: Pag medyo na tauhan na sila, na kapag hinayaan na nila na makaramdam ng emosyon, dun sila babalik kasi namimiss ka na nila. Eh ang babae, nagmo-move on na nun. Tapos na siya.
1: Uh-oh.
0: So may radio, hintayin mo na lang yun. Diba? Kasi they always come back.
1: Yeah.
0: Sigurado, ako bilang isang babae, sigurado ako sa ganong part. Pag lalo kapag hindi nag-workout yung mga plano nila, mm-hmm, gusto nila sa na maging karelasyon, they always come back.
1: Yun nga, fall back
0: lalaki
1: pa.
0: Yun, ganun. Yun yung masakit. Yun yung masakit naman. Nag-explore kayo, nawala ka na eh. Diba? Pero kung ang rason naman ng pag-drift off ninyo, drift away ninyo,
1: mm-hmm,
0: sa isa't isa is because hindi na lang talaga kayo nag-meet eye to eye.
1: Yeah,
0: or hindi,
1: pwede.
0: Parang sobrang toxic na nung relasyon.
1: Pag kailangan lang stop muna, pause. Okay, ganun. Pero sana napag-usapan ng malinaw.
0: Mm-mm. Sana mga ganun, diba?
1: Kasi of course, we also need time for ourselves eh.
0: Oo,
1: diba?
0: Kasi may mga ganun naman talagang sitwasyon na nagkakahiwalay na sila, napapagod na yung isa. Si tao ka lang naman, mapapagod ka kapag hindi na-appreciate mga efforts mo, mm-hmm, kapag lagi kayo nag-aaway, diba? Tapos baka you need time and space.
1: Yun.
0: Para
1: yun.
0: Maging klaro. Kasi syempre, kapag ang dalawang mainit na bato mag-aaway talaga yan.
1: Magsasalpukan kayo.
0: Oo, di ba kaya nga sabi nila, wag na wag kayo magdidesisyon kapag kayo ay galit o sobrang saya. Kasi tricky ang emotions natin. Kaya you need time and space.
1: Tricky pala siya.
0: Tricky. Ano na, ilan yung R dun?
1: Parang anim.
0: Parang I ba yun na Y? So ayan, so sana Mary Joy, nakatulong kami sa yung sitwasyon at dun sa mga kabarangay natin na may ganyang pinagdadaanan. Again, kung nakikita mo na mahal mo siya, maayos siya, you just need time and space away from each other.
1: Yun na lang muna.
0: Oo, kasi marami talagang nagagawa ang space sa
1: Yes. Totoo lang. Diyan mo, yung space na yan, mausisa mo, may in-love ka na pala sa iba.
0: Yeah. Diba? O di naman kaya, may in-love ka sa sarili mo.
1: Yan.
0: Yun yung pinakamaganda.
1: Na, mas happy pala, may peace of mind pala pag mag-isa lang ako.
0: Tapos hindi mo na namamalayan sa sobrang pagmamahal mo sa sarili mo, may biglang darating na magmamahal pa lalo sa'yo.
1: Yan na.
0: Ay, ang sarap nun. Darating yun, maniwala kayo.
1: Mag-play mo din. Anyway, eto na, ang ating bida, nasa linya, si Kim. Hello, Kim.
2: Hello po, Papa Ish. Good morning po.
0: Good morning. Uy, ako naman si Lady Gracia.
2: Good morning po, Lady Gracia.
0: Ayan. Yung mapag-usapan natin, dear, ano ha, pwede nating i-upload sa social media namin. Okay lang sa'yo?
2: Okay lang po.
1: Okay. Balita namin, maraming kang gustong i-share. Ano ang nangyari, talk to Papa, na paano mo gustong simulan ang iyong kwento?
2: Dati po kasi, nasa Bulacan po kami.
1: Oh, saan ka na ngayon?
2: Nandito po ako sa probinsya po ng partner ko po sa Pangasinan po.
1: Ang layo, be!
0: Saan ka sa Pangasinan?
2: Dito po sa Asansor po.
1: Ay! Malapit sa malapit sa dagat!
2: Apo, malapit po sa dagat.
0: Baka panghula ka naman dyan. Na parang bihira ang dagat sa Pilipinas. Parang pwede mo sabihin
1: parang bihira ang dagat sa Pangasinan.
0: Dyan. Oo. Yung maraming puno sa inyo.
2: Apo.
0: Oo! Tama ako dun eh. Sa kami mga kambing, di ba?
1: Kambing.
2: Yes po.
0: Yun, sabi ko sa'yo may mga kambing doon.
1: May baka doon sa may padulo. Nakatali.
0: Kalabaw yung nakatali doon.

0: Clerk mo na yan. Book now at CebuPacificAir.com.
1: Ayun ang anak ko. Yun oh. Kitang-kita. Tangkad niya na kasi.
2: Dali nang hanapin ni Kitty, no?
1: Mm-hmm.
2: Para sa height na tall of the above, doon ka na sa may Chlorella Growth Factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry fur, tangkad sagad. May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry fur, tangkad sagad.
3: Mahalagang paalala, ang cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Charo Santos po, sa panahon ngayon, gusto nga natin makamura. Pero gusto man natin mabudol? Dapat, di lang basta makamura. Sa gamot, doon ako sa dekalidad at abot kaya. Right, Med? Check sa quality, check pa sa affordability. Mula noon hanggang ngayon, sa kalusugan ko at ng pamilya, Right Med lang pinipili ko. Kaya sa butika, laging itanong, may Right Med ba nito?
5: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Gawang kasalan. Ang hirap nun eh. Even ako hindi ako makakatulog nun eh. Kasi pinag-iisipan niyo ako ng ganito.
1: Oo, kasi parang feeling ko napapraning na ako na iisip. I mean, wala naman talaga dapat tayong pakialam sa iisipin ng ibang tao.
0: Pero
1: yung
0: may... Yung dangal, tinatanggal na ka ng dignidad.
1: Oo, na parang doon sa isang kasalanan hindi mo naman ginawa. Yes. Diba? Kaya parang kung ako, lalo kung may chance sa ganyan, para mapanagot kung sino din talaga yung totoong nagnakaw. Yes. Diba? Yung totoong nagnakaw.
0: At saka para mapahiya sila. Mm-mm. Diba?
1: Ang bibintang kayo dyan, tas hindi naman pala ako yung kumuha.
0: Ang laking diba? Sampal kaya sa kanila noon.
1: Alam mo, diba, pag tayo nga lang, yung mga charger, diba?
0: Oo, oh, nawawala.
1: May naisip ko na gano'n pagbibintangan, yes. Ganyan. Tas, nasan yung charger ko dito? Kuha kayo ng kuha, hindi kasi kayo bumili. Kala ninyo, kayo naghihirat, may maya makikita mo siya. Ate, nakita mo na daw yung charger, sabi sa'yo.
0: Sahimik ka na lang.
1: Eh, wala pa. Pero nasa iyo na. Hindi, bahala na. Pahiyaan nyo na.
0: Kahit nakita mo. Masama na ikaw nakakita. Pero hindi mo pa sasabihin na nakita mo na kasi mapahiya ka, di ba?
1: Kasi sabihin mo muna, ay, hayaan nyo na. Ako na bahala dyan. Ganon.
0: Ano, nahanapin ko na lang. Ganyan din ako sa bahay.
1: Pagbunga nga agad ang inuuna mong panghanap.
0: No, wala yung ano ko. Ilagay ko ng shades. Yun lang ha. Ilagay ko dito.
1: Ang dami mo na sinabi.
0: Tapos, may amin ako, nakita ko na.
1: Oo.
0: Tapos, sasabi, tatanungin ako ng kapatid, nakita mo na yung ano mo? Ay, hindi, mayaman na.
1: Ayaw mo na, yun
0: ibilin lang.
1: Lang
0: uli ako. Sabi ko.
1: Pero nahanap mo na talaga. Tapos, ang nakakakonsensya pa, patuloy sila sa paghahanap. Inahanap mo na.
0: Kasi, stop it! Ako na pinipigil ako sila. Sabi ko, hindi, ayaan nyo na. Hanap na lang ako. Bibili na lang uli ako. Yeah. Sky J. Kasi nangyayari talaga sa akin
1: yun. Yun talaga. Hindi kahit sa akin din na magbubunga nga talaga ako. Siyempre, malakas na breadwinner ka. Parang, sabi, nasa ba dito? Pagod na ako. Sa ganyan.
0: Pero wala ka naman pinupoint agad na kumuha.
1: Wala,
0: lahat sila suspect kasi. Oh, oh. Tinatanong mo silang lahat.
1: Nainis ka lang kasi biglang nawala.
0: Kasi nga, lalo pa nagmamadali ka, paalis ka. Oh, kailangan mo na yung gamit mo.
1: Ikaw lang pala itong burara. Ikaw lang pala talaga itong may kasalanan.
0: Syunga-syunga ka pala
1: talaga. Siyempre, di mo maamin sa sarili mo. O, di parang pag nahanap mo na, ano, biglang, ano yan, mapapansin magto-tone down yung boses.
0: Yes.
1: Biglang, ayaw mo na. Ako nang bahala. Hanapin ko, nandyan lang yun. Oh, bigla kang gaganon, di ba?
0: Yeah.
1: Tapos saka mo siya ilalabas kapag ano na, yung nakalimutan na nila.
0: Ito si Car J. Ang masasabi ko lang po, siguro po, ayaw lang po ng partner ni Ate Barracks Girl ng Gulo Awi, kaya hindi umiwas na lang siya. Ah, okay, ito. Si Mr. Arellano, kung walang evidence, walang proof, hindi ka dapat magbibintang ng isang tao. Yun lang po ang masasabi ko po. Totoo din yun. Mm-hmm. Diba? Ang sakit din naman. Pero baka kasi meron din silang proof. Diba? Baka may ebidensya din sila. And ang ebidensya is, bago ka lang kasi dito. hindi magandang ebidensya yun. Ang pangit ng ebidensya na yun ha, na ikaw lang yung bagong salta dito.
1: Kaya ikaw
0: walang
1: lang yung nagnakaw.
0: Walang ibang magnanakaw dito, kaya ikaw lang talaga pagbibintangan.
1: Yung kakapasok mo pala ng bahay, diba?
0: Oo.
1: Parang, siya lang naman yung bagong pasok dito. Eh. Matagal na tayo dito, wala namang nawawala. Nung dumating siya, saka biglang nawala.
0: Nako, yun
1: ganon niya lagi yung
0: iniisip ng tao. Tapos lahat ng mga tao, siya mag-uusap sila. Ayoko nga, yan na nga. Walang ibang magnanakaw dito. At siya lang naman ng bagong salta.
1: Yun yung pag-uusapan na ng buong lugar, di ba?
0: Yes. Kalat na yun hanggang kabilang barangay. Sira yung pangalan mo. Wala kang dignidad. Tandaan ito, kapag hindi nyo inayos to.
1: Ito si Riorli Fuentes. Ipagpasa Diyos nilang buhay nila at maging totoo sa buhay nila. Ganun lang yun, sabi niya dito. Mm-mm. Ayan. Ito naman si Amiga Mary. Ay, tama ba to? Dapat di sila umalis. Nangyari na din sa amin yan. Kahit magkabarangay, paharapin ko sila. Kahit saan pa makarating, mahirap ang bintang na di mo naman nakita talaga.
0: Totoo yun.
1: Mm-mm.
0: Eto, ang sabi pa dito, payo ko lang kay Ate Kim, sana hindi kayo umalis ng basta-basta. Dapat nilinis nyo muna yung pangalan nyo. Gano'ng kadumi yung pangalan? Para linisan.

0: kapag napagbintangan na sila, tapos dumating araw na hindi naman pala sila, 'di ba? Ang pangit, nakakahiya at nakakasira sila ng tao. 'Yun eh, nakakasira ng reputasyon ng isang tao. Nakakasira ka ng isang tao.
1: Tsaka pwede mong may ibalik 'yun sa kanila na bakit ako yung pagbibintangan nyo. Diba?
0: Kasi na, parang kumbaga sabi nga nila, the damage has been done.
1: Yes.
0: Diba? Hindi mo naman ay babalik yung kung paano mo dinunisan yung pangalan, siniraan mo siya.
1: Dignidad na kasi pinag-uusapan dito eh.
0: Ay,
1: tapos
0: ito,
1: ang kalat sa barangay, ayan si may kadugsong na yung pangalan mo. Halimbawa, Joel ang pangalan mo, si Joel magnanakaw.
0: Ayan si Joel Makati ang kamay, gaganunin nila. Diba? May nickname na yan bigla doon. Kumbaga parang nakatatak na yun sa noo mo kung sino ka, kahit hindi naman ikaw yung gumawa.
1: Totoo yan.
0: Kaya nga, pag sa mga ganyan, mag-ingat po kayo ng mga pagbibintangan ninyo, ha? Kasi kung wala kayong enough proof, 'di ba? Inosente pa rin yung tao.
1: Yes.
0: 'Di ba? Sa batas nga natin, 'di ba? Pag nililitis pa rin kahit suspect siya, hindi mo pwedeng
1: ikulong nang wala kang ebidensya. Na wala kang matibay na ebidensya.
0: Sabi ni Ernesta dito, wala na, nabenta na yung
1: grant. Wala na.
0: Nabenta naman na yun for
1: na
0: sure.
1: Magkano kaya?
0: Nabenta na yun sigurado.
1: Oo.
0: Sigurado nabenta na yun, na pagkakitaan na. Hindi natin alam kung anong mangyayari, plano ni Lord, kung balang araw madidiscover nila, malalaman nila. Kasi minsan malalaman mo na lang din yan yung sagot no?
1: Uh-oh.
0: Balang araw, na parang bigla nyo makikita. Siyempre may markings ka doon sa kung ano man yung gamit mo. Tapos makikita mo sa isang kinoconstruct na bahay, makikita mo na ginagamit.
1: Akin
0: yan, kanino galing yan? Habi nito sa akin ni Papa Ace.
1: Hoy, bakit ako? Bakit ako na dapat? Malay ko niyan. Pagkano mabintahan niyan?
0: Pinagkasa ni Papa Ace. Ikaw pala talaga.
1: Malay ko. Kasi kaya ako na lang.
0: Hindi, pero ganun, di ba? Kasi parang bigla mong, lalo ko pag gamit yan, lalo na sa isang barangay lang sila. Malay mo, yung binenta lang taga doon lang.
1: Parang mga plato, di ba? Nakita ko sa bahay ni Lady Gracia, bakit nga sabi ko, bakit meron doon mga plato ng Jollibee?
0: Eh, nag-sorry naman ako, di ba?
1: Nag-sorry naman ako.
0: Ang importante, nag-sorry at bumabawi.
1: Pati ko tsara. Sabi ko, bakit ganito? Saan to galing?
0: Pagamit ko lang naman yun pag ikaw yung dadalaw. Kasi hindi ka ganun ka-espesyal. Pag espesyal yung mga babasagin ng plato. Pero pag ikaw lang, yung mga plastic spoon lang dyan, tapos punas-punas mo lang ng tissue. Pabalikan din yan, gagamitin din niya yan sa susunod. Sabi mo, ba't parang mantika naman ng kutsara mo? Sabi ng ganun.
1: Ganit pala yun.
0: Ikaw lang din naman gumamit last time.
1: Bad ka.
0: Malagkit lang yung laway mo. Ganun.
1: Pero no, mga kapuso, to be honest, kapag po may mga ganitong sitwasyon, tandaan nyo, huwag nyo pong tatakbuhan. Okay? Mm-hmm. Kasi po, mas maganda po na pinoprotektahan natin yung mga pangalan natin. Kasi dignidad po ang pinag-uusapan dito. Reputasyon nyo po na maaari pong minsan ang kasinungalingan habang tumatagal, kapag hindi mo na-prove na wala ka talagang ginawang masama, nagiging totoo yun.
0: Totoo, in time, diba?
1: Yes.
0: Ayan, alam mo, may nagsabi si Jayla.

0: Morales 97.1 Stronger Forever. Stay dry, kabarangay. Magandang tanghalian po sa inyong lahat. Araw po ngayon ng kalayaan. At nakalaya na po ba ang mga dapat lumaya? Oo, sa lahat po ng mga kabarangay natin, kung pakiramdam po ninyo, kayo po ay sinisiil ng mga manlulupig, eh dapat di po kayo pasisiil, di ba? So, sa lahat ng mga kabarangay po natin, kung kayo po ay may nag-uumapaw na damdamin na gusto nyo ng pakawalan sa ating programa, kayo po ay invited kahit na hindi ko birthday. Kailangan talaga pag may invitation birthday, no? Na sumama sa ating programa, sa ating Araw ng Kalayaan Edition. Barangay LS971 sa aming Facebook and sa aming TikTok page. Hashtag BLS mapapatawad pa ba? Ang sugat na gawa ng ibang tao ay kayang paghilumin ng panahon, pero ang pasakit na dulot ng sariling pamilya ay nagiiwan ng lamad sa puso na mahirap burahin ang kahit gaano katagal na panahon. Lahat ng yan sa Barangay LS 97.1, ang kwento ni Kara. Tunghaya na po natin.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Tungkol ba to sa boyfriend mo? Sa lalaking palagi mong kasabay umuwi? Akala mo hindi ko alam. Pinagchichismisan ka na ng mga kapitbahay natin. Kalat na dyan sa labas ng bahay na palagi kang may kasamang lalaki kapag papasok at pauwi ka galing eskwelahan.
0: Ang pamilya ang sandigan sa oras ng pigati at problema. Pero minsan, may parte ng buhay natin na sila rin mismo ang nagiging dahilan nito. Ikaw, kaya mo bang patawarin ang pamilya mong sumira ng buhay mo? Pakinggan ang kwento ni Kara sa Barangay Love Stories, hashtag BLS. Magpapatawad pa ba?
1: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

Ang sandigan sa oras ng pighati at ng problema. Pero minsan ay may parte ng buhay natin na sila rin mismo ang nagiging dahilan nito. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang patawarin ang pamilya mong sumira ng buhay mo? Dear Papa Dudut, ang sabi po nila, pamilya natin ang umuhubog sa pagkakataong meron tayo ngayon. Kaya sila din ang magiging dahilan ng paglubog at pag-aho natin mula sa kahirapan. Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kara, 43 years old na sa ngayon at nakatira sa isang hindi kalakihan pero maayos na apartment dito sa Mandaluyong. Bago ko magkaroon ng maayos na pamumuhay ay lumaki ako sa masikip at maingay na lugar at solong anak lamang ako ng mga magulang ko. Construction worker ang tatay ko at labandera naman ang nanay ko at aaminin ko na hindi ako masaya sa buhay ko noon. Lalo na nang mag-college ako kasi palagi kong ikinukumpara ang sarili ko sa ibang kaklase ko na palaging may mga magaganda at bagong gamit. Hanggang sa makilala ko si Benji, ang isa sa mga bantay sa karinderya na malapit sa school namin. At hindi nga nagtagal ay naging boyfriend ko siya, Papa Dudut.

0: Benji, hanggang dito muna lang ako ihatid sa may kanto.
1: Bakit? Malapit na tayo sa bahay niyo.
0: Dito na lang sa may kanto kasi baka pagalitan pa ako ni nanay at tatay kapag nakita nila na may lalaki naghahatid sa akin sa bahay namin.
1: Ah, ganun ba? Sige, naiintindihan ko.
0: Akin yung bag ko.
2: Ito.
0: Salamat sa pagbitbit nito, ah.
1: Wala, yun. Dito na lang ba kita hihintayin bukas ng umaga?
0: Oo, dito na lang. Hindi na lang ako sasakay ng jeep bukas at maglalakad na lang papunta dito para mas marami tayong oras na magkasama habang naglalakad. Salamat ulit sa paghatid sa akin, ha?
1: Sa susunod hanggang sa bahay niyo na kita ihahatid?
0: Oo, kapag nasabi ko na kay tatay at nanay yung tungkol sa ating dalawa.
3: Kara!
0: Tay?
3: Ano ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa bahay ka na tumutulong sa nanay mo sa paglalaba?
0: Pauwi na rin po ako.
3: Pauwi pero nakikipaglandian ka pa dito sa may kanto. At sino itong lalaking kasama mo? Ha? Boyfriend mo?
1: Good afternoon po sir. Ako po si...
3: Huwag mo ako matawag-tawag na sir kung ayaw mo tamaan sa akin.
0: Tay, huwag niyo naman po sanang bastusin si Benji.
3: At ang lakas pa ng loob mong sabihan ako ng ganyan. Halika na, uwi na tayo.
0: Aray, tay, bitawan niyo po ako. Nasasaktan po ako.
4: Sir, nasasaktan po si Kara.
3: Siya patatamaan ka na talaga sa akin kumagke. At ikaw, Kara, huwag ka na mag-inarte dyan. At umuwi na tayo. Halika na.

Ito ay isa sa una kong naisip matapos ang nangyari ay si Benji. Alam niyo, Papa Dudot, malaki ang pasasalamat ko na nakilala ko noon si Benji. Hindi siya mayaman pero sobrang bait niya. 2 taon lang din ang tanda niya sa akin at maaga siyang huminto sa pag-aaral. Panganay kasi siya sa magkakapatid at kailangan niyang tulungan ang nanay niya sa mga gastusin sa bahay at para sa mga kapatid niya. Naalala ko na nag-iipon pa siya noon para maibili ako ng mga simpleng regalo na sobrang kinakatuwa ko. At dahil nga sa effort niya, naging sobrang special niya talaga sa akin noon. Ang dami ko nang plano noon, nakasama siya, siya na ang nakikita ko at gusto kong makasama sa panghabang buhay. Kaya lang alam kong hindi na mangyayari yon dahil sa masamang sinapit ko.

0: Benji, akala ko hindi ka na darating.
1: Sorry, medyo na-late ako, Kara. Ang dami kasing inutos ni Tita sa karinderya kanini.
0: Ayos lang. Hindi naman ako masyadong matagal na naghintay dito.
1: Ano palang gusto mong kainin? Bibili muna ako ng merienda.
0: Wag na, Benji. Hindi naman ako nagugutom eh.
1: Oh? Pero sabi mo sa text kanina, hindi ka pa kumakain ah.
0: Oo, pero ayos lang naman ako.
1: May nadaanan ako ng titinda ng palamig tsaka banana cue. Bibili lang ako saglit kasi malapit lang naman yung dito.
0: Sabi nang wag na, Benji eh. Mahirap ba talagang intindihin yung sinabi ko?
1: Hindi mo naman kailangan magtaas ng boses.
0: Kulit-ulit ka.
1: Problema ka ba?
0: Kaya ako nakipagkita sa'yo. Sabihin na... na mag-break na tayo.
1: Ha? Para, joke ba to? Nagbibiro? Walang naman, di ba?
0: Mukha ba ako nagbibiro?
1: Ikaw,
0: dahil ayoko na. Ayoko na sa relasyon na to.
1: Sabihin mo naman sa akin, may nagawa ba akong mali sa'yo? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Sabihin mo, para maayos ko. Agad ngayon, ayusin ko lahat para sa'yo.
0: Benji, ang pagkakamali. Pero kailangan kong gawin to.
1: Kailangan? Bakit kailangan?
0: Hindi mo kasi ako maiintindihan.
1: Hindi talaga kita maiintindihan hanggat wala ka sinasabi sa akin na kahit na anong matinong sagot.
0: Uuwi na ako.
1: Tara, nag-uusap pa tayo.
0: Wala na tayong dapat pag-usapan dahil nasabi ko ng lahat ng dapat kong sabihin. Kaya uuwi na ako.
1: Tara, please, sandali lang.
0: Benji, sorry. Pero sana maintindihan mo ako.
1: Paano nga kita maiintindihan kung hindi mo pinapaliwanag sa akin kung anong problema?
0: Sorry. Sorry talaga, Benji. Pero tapusin na natin lahat ngayon.

0: Mano po, Nay.
1: Kaawaan ka ng Diyos. Saan ka galing at hindi ka man lang nagpaalam kanina na aalis ka pala?
0: Pasensya na po, Nay. Sa computer shop lang po ako galing. May ni-research at pinaprint lang po ako na kailangan para sa isang subject ko.
1: Teka, bakit parang namumugto yung mga mata mo? Umiyak ka ba?
0: Hindi po, Nay.
1: Anong nangyari? Sabihin mo sa akin, Kara. May nanakit ba sa'yo?
0: Wala po, Nay. Ayos lang po ako.
1: Tungkol ba to sa boyfriend mo? Sa lalaking palagi mong kasabay umuwi? Akala mo hindi ko alam. Pinagchichismisan ka na ng mga kapitbahay natin. Kalat na dyan sa labas ng bahay na palagi kang may kasamang lalaki kapag papasok at pauwi ka galing eskwelahan.
0: Hindi po to tungkol kay Benji, Nay. Wala po siyang ginawang kahit na anong masama.
1: Tungkol sa lalaking yun. Eh anong iniiyak?
0: Tatay po! Siya po may kasalanan. Siya po ang nanakit sa akin.
1: Anong ibig mong sabihin, Kara?
0: Pinagsamantalahan po ako ni tatay.
1: Ano dyan?
0: Nay! Nagsasabi po ako ng totoo. Pinagsamantalahan po ako ni tatay.
1: Tumahimik ka na. Baka may makarinig pa sa'yo sa labas.

Papadudot, pakiramdam ko ang dumi-dumi ko na noon at wala akong kwentang tao. Basura ang tingin ko sa sarili ko at hindi deserve ni Benji ang isang tulad ko. Nanliit kasi talaga ako sa sarili ko matapos akong babuyin ni tatay kaya tuluyan na akong nakipaghiwalay kay Benji. Sa totoo lang ay pinagsisihan ko yon at ang sabi ko sa sarili ko ay makikipagbalikan ako sa kanya oras na maayos ang buhay ko. Kaya lang ay paano ko pa maaayos ang buhay ko kung mismong sariling nanay ko ay hindi ako pinapaniwalaan. Mas naniniwala pa siyang hindi magagawa ni tatay ang pagsamantalahan ako. Pinatahimik niya ako para walang ibang makaalam ng kwentong iniimbento ko lang naman noon. Umano. Mas pinili niya pang manatiling buo ang pamilya namin kahit na wasak na ang aking pagkatao ng nag-iisang anak niya, Papa Dudut.

mainit ngayon, eh alam niyo naman ang ating weather pabago-bago, minsan eh biglang aambon-ambon. Dahil po yan sa global warming, alam nyo na ha. Kaya sa mga kabarangay natin, kumibakante kayong mga lote dyan. At pwede nyo taniman ng mga

0: And pag ikakasal, kailangan magtatanim ng puno, ganyan, 'di ba? Tapos minsan may mga permit sa barangay, 'di ba? Kailangan may mga tanim ng puno, ganun. Sana magkaroon ng mga ganun, ano, dagdagan yung mga requirement na kukuha ka ng ganitong clearance, ay dapat may ebidensya na nagtanim ko ng puno, ganun. Okay, huwag niyo naman tataniman ng puno yung ano, yung hindi niyo pag-aari na mga lote, no? Maganda yung mga ano, yung mga open grounds na legit na pwedeng taniman, no? Yung mga bundok ganyan. 'Di ba? Wala eh. At saka ano, yung mga building, kung ako lang masusunod, ah. Kaya hindi ako pwedeng ano eh, mag-congressman, baka maging masipag ako masyado. Yung mga requirements sa mga building na itatayo, dapat yung mga rooftop niyan required na lagyan ng mga halaman at saka mga puno na sa malalaking paso. 'Di ba? Kasi malaking bagay po na yung ibabaw ng mga building. Pero ngayon may mga mall, ha? Ginagawa nilang ano, ha? Green na yung kanilang ano, attraction. Yung ibabaw ng mga rooftop, may mga garden na. Ayun, parang Singapore, oh, ganoon. Meron ako nakita sa Singapore nung huling pumunta kami diyan na buong building pinalibutan ng halaman. Galing. Bakit di natin gawin sa Pilipinas 'yun? Yung mga tinatawiran ng tao, mga anywhere na bakante pa na pagmamay-ari ng gobyerno, dapat may mga hanging plants. 'Di ba no? Pwede no. 'Di ba yung mga underground, well, anyway, may mga nakikita naman ako dyan sa EDSA. Pero dagdagan pa natin. Tsaka yung tawiran, di ba? Mga flyover, mga ganun, di ba? Dapat may mga, ano yan, hanging plants. Oo. Di ba? Yung pagandahin naman natin ng ating kapaligiran. So anyway, ito, malungkot naman yung ating part 1. Konting recap tayo sa mga bagong bukas ng kanilang mga radyo. Ang ating sender for today, nagsabi sa kanyang nanay na hindi siya nagawa ng maganda ng kanyang ama. Ngunit pinatahimik daw siya ng kanyang ina. At umano baka doon nag-iimbento lamang ng kwento at sinasabing may ginawang masama sa kanya ang tatay nito. Ayun, imbis na makahanap ng kakampi sa kanyang nanay, naging kontrabida pa si mother, no? Sa pag-iisang tabi po sa kalagayan ng ating sender na si Kara. Buti na lang meron siyang jowers. Handang umalalay sa kanya sa lahat ng mga pagsubok na ito. Kaya lang syempre mga kabarangay, ano ang mga pagsubok pang kakaharapin ni Kara? Lahat ng yan sa pagbabalik po ng Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever, Stay Dry, Kabarangay.
1: Number 1.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
3: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang lamig!
7: Teka, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everest

0: Papa Dudut, wala nang nakapigil sa pag-alis ko sa bahay. Gulong-gulo ang isipan ko noon at wala talaga akong kahit na anong plano. Ang gusto ko, 2 taon na akong nagtatrabaho noon nang makilala ko si Delphine, isang bagger sa department store. Hindi siya kagwapuhan pero mabait naman. Matyaga niya akong niligawan at pagkalipas...
1: Alas 2 na ng madaling araw . Hindi pa rin nakaka-uwi si Delphine. Nasaan na ba yun?
2: Kara! Kara, buksan mo nga itong pinto! Kara!
1: Ay, sa wakas umuwi na rin siya.
2: Kara, ano ba?

0: Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Stronger! Forever!
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
6: Stronger! Forever!
7: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
8: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
9: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
10: Ano ka ba naman, anak? Kaya hatid na kita sa school. Baka mapano ka. 21 years old ka pa lang eh.
11: Back to school sa Barangay LS.
12: This June 12, experience the day the Philippines claim its place in the sun. Join the movement. Honor the dream. Celebrate freedom.
13: Ano man ang kinakaharap ng bansa, ikaw ang simula sa paggawa ng tama. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang ating pagiging malaya.
14: Happy Independence Day mula sa Barangay LS. Stronger forever. Mabuhay ka, Barangay!
15: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
16: Tungkol ba to sa boyfriend mo? Sa lalaking palagi mong kasabay umuwi? Akala mo hindi ko alam. Pinagchichismisan ka na ng mga kapitbahay natin. Kalat na dyan sa labas ng bahay na palagi kang may kasamang lalaki kapag papasok at pauwi ka galing eskwelahan.
17: Ang pamilya ang sandigan sa oras ng pighati at problema. Pero minsan, may parte ng buhay natin na sila rin mismo ang nagiging dahilan nito. Ikaw, kaya mo bang patawarin ang pamilya mong sumira ng buhay mo? Pakinggan ang kwento ni Kara sa Barangay Love Stories #BLS. Magpapatawad pa ba?
18: Barangay LS 97.1. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
17: Papadudot, hindi yun ang unang beses na nahuli kong may ibang babae si Delphine. Ilang beses din na nangyari yon at paulit-ulit ko siyang pinatawad. Sa kanya ko na kasi pinaikot ang mundo ko noon, kaya ayoko sana siyang mawala sa buhay ko. At kahit na ilang beses na niya akong niloko at sinaktan, pinipili ko pa rin patawarin siya kasi ganun ko siya kamahal. Mabuti na lamang at nagawa ko ring gisingin ang sarili ko noon, dahil noong huling beses na nag-away kami, niloko at sinaktan niya ako, ay yun ang naging daan para tuluyan na akong makipaghiwalay sa kanya. Umalis ako sa apartment namin, dala ang mga importanteng gamit ko. Nagpatuloy ako sa trabaho at sa buhay ko. Nagsimula ako mag-focus sa sarili ko, Papa Dudut. Humanap ako ng trabaho, tumira sa ibang lugar at namuhay ng mag-isa at walang ibang kasama.

0: Komportable na po ba kayo sa pwesto nyo?
1: Oo, anak. Maayos naman tong pwesto ko.
0: Eto po. Uminom po muna kayo ng tubig. Ako na nga hawak ng baso. Ayan. Dahan-dahan lang po sa pag-inom, ha?
1: Ayan. Salamat.
0: May iba pa po ba kayong kailangan?
1: Wala naman.
0: Pagkain po. Baka nagugutom po kayo. Ay, may dala po pala akong kakanin.

lang talaga noon ay lumayo sa kanila at makapagsimula ng bagong buhay na hindi kasama mga taong sumira sa pagkatao ko. Hindi madali dahil mga magulang ko sila pero sobrang hirap din ang ginawa nila sa akin noon. Kaya hindi rin madali ang pagbalik ko sa lugar kung saan ay nagsimula ang lahat. Kung hindi nga lang ako kinausap noon ni Benji ay hindi na talaga ako uuwi sa bahay na yon. Sinabi ni Benji na hindi na namin mababago ang nakaraan. Pero pwede pa naming ayusin ang kasalukuyan at hinaharap. Hindi man daw naging perpektong magulang, sina nanay ay huwag ko raw sanang dalhin habang buhay ang galit na nararamdaman ko para sa kanila ni tatay. Kaya naman ang dumalaw ako kay nanay, binigay ko na ang kapatawaran na alam kong matagal na niyang hinihintay. At ilang buwan lang din ang lumipas, tuluyan na siyang pumanaw. Tama si Benji sa sinabi niya noon na malaki ang bigat na mababawa sa dibdib ko kapag nagbigay ako ng kapatawaran sa isang tao. Hindi madaling kalimutan ang lahat, pero alam kong parte ng buhay natin ang pag-usad. At para makausad tayo, kailangan nating magpatawad. Maraming salamat po sa oras at chance na mabasa ang sulat ko na ito, Papa Dudut. Sana po ay makapag-iwan ito kahit papaano ng aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kara.

kay Kana sa pagbabahagi ng kanyang kwento at oras sa ating programa dito po sa Barangay Love Stories. Naniniwala ako, mga kabarangay, na malaki ang aral na naiwan itong kwento ng ating sender, na ang pagpapatawad ay parte ng buhay ng tao para tayo po ay makausad. Pero hindi rin po ito sa pilitan, dahil hindi tuluyang gagaan ang ating magbigay ng patawad sa mga taong nakapanakit sa atin. Kapag tinanggap mo na sa sarili mo na hindi mo na kayang mahirapan pa sa ganyang klase ng pakiramdam, no? Kasi kapag tayo po ay nagagalit, kapag tayo po ay hindi nagbibigay ng forgiveness sa ibang tao na nakasakit sa atin, tayo po mismo ay tinotorture po natin ang ating mga sarili, no? Hindi po tayo makakausad kapag meron po tayong bitterness sa ating mga puso. Naku, may kilala akong ganyan, ha? Yung bitter na bitter sa mga tao sa paligid niya. Pero at the end of the day, lumiliit ang mundo niya. Siya rin ang nahihirapan, di ba? So, isipin niyo ding mabuti, deserve ko ba ang mahirapan sa ganitong klase ng pakiramdam? Nang sa ganun, matulungan ang iyong puso na magpatawad. Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, wala namang pilitan yan, may proseso yan, minsan yung oras nakakatulong din yan.

Ang kwento ng ating letter sender ay binigyang kulay ni Maria Ana Cruzate sa direksyon ni Bea Uy. Muling abangan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Story.

0: AM station at Barangay LS 97.1, ang number 1 FM station. Maraming salamat mga kapuso.
1: Barangay LS 97.1. 97.1 Barangay LS.
2: Stronger.
3: Pinatibay.
2: Forever.
3: Habang buhay.
1: Number 1.
4: Forever.
1: Barangay Love Stories.
5: Barangay LS 97.1 Stronger Forever. Stay dry, kabarangay, lalong-lalo na ang kilikili mo. Huwag mo nga hayaang yan ay magpawis, dahil marami ang hihimatayin na makakasabay mo sa pagsakay mo sa jeep o kaya SMRT. No, kaya stay dry your kilikili, kabarangay. Sa ating episode ngayong araw na ito, pinagbidahan po ng ating listener na si Kara. Bagamat malungkot ang kanyang pinagdaanan sa kamay ng kanyang pamilya, ang kanyang tatay, ginawan siya ng masama, inabuso ang kanyang pagkatao, ang kanyang nanay, pinagtakpan si tatay. Buti na lang, meron siyang si Benji, no, na handang umalalay sa kanya noong mga panahon na yon. Wala, marami siyang pagsubok talaga, no, na nagpatibay naman sa kanyang kalooban, no? Si Pascual Benedict, dapat kinasuhan niya ang tatay niya ng madala at di na dumami ang ganyang mga ama. Pa-shout out, Papa Dudut, sa kasamahan ko na si Jeff Mark Lemon. At si Leonor Gutang,

sila naman ang bubuhay, no? Kasi kung tutuusin, hindi naman pinili ng anak daw na ipanganak sa mundo. Oh, yan ang sinasabi nila, di ba, Myra, no? So, in real life, ang pagtanaw po ng utang na loob sa mga magulang ay hindi po hinihingi. Bagkos yan po ay ginagawa ng mga anak dahil sa nararamdaman ng kanilang mga puso na karapat-dapat na ito ang iganti ng anak sa kanyang mga magulang. Kaya kung gusto nating mahalin tayo at irespeto ng ating mga mahal sa buhay, kapitbahay, kaibigan, katrabaho, dapat deserve mo yung ganong klase ng pagtrato, no? Ngayon, hindi deserve ni Kara na siya ay pagsamantalahan. Ang deserve niya ay katarungan. Sa tingin ko, dahil ang langit ay nakikinig sa kanyang mga panalangin, gumawa din ito ng paraan upang mawakasan ang kanyang mga pagdurusa. So ang panalangin ko, pahabol ko dun sa advice ko para kay Kara, sana ay makamtan mo ang katahimikan ng iyong puso at again, yung pagpapatawad na genuine, pagpapatawad na hindi pinipilit, kundi nararamdaman ng iyong puso. Maraming salamat everyone for joining us sa isa na naman pong episode ng ating programa na nagbigay ng aral at inspirasyon sa ating mga kapuso, si JD. Belated happy birthday kay Kevin Resurrection Buenvenida. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon. At ano man ang inyong pinagdiriwang kasal, binyag, anniversary, o kung ano man dapat na i-celebrate, graduation, yung aking kapatid, si Renz Marion Rica Frente, graduate na naman. Pagkadami-dami ng mga nakalagay sa pangalan niya, no? Nagmamaster lagi ito eh. Dalawa na ang namasteral nito. Renz Marion Rica Frente, congrats sa iyo. At magpasabaw ka naman. Magpayanig ka naman, kapatid. Thank you very much, mga kapuso. Ako po ang inyong Papa Dudut. Ito namang yan sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever. Stay dry, Kabarangay.

0: Ipolo. Good news mga kabarangay! Makakasama niyo ulit ako sa isang Sabadong punong-puno ng kwento, kilig at kantahan dahil narito nang muli ang Barangay Live Studios. Live na live ninyong maririnig ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Sabado, June 20, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo Atrium. Makakasama ko ang very pretty at energetic na si Lady Gracia. May special performances din mula sa ating kapuso, Nudge Zablan at ang GMA Sparkle Artist na sina Lee Victor at Bont Bryan. At kung good vibes lang ang hanap, siguradong matutuwa kayo sa mga pa-games at sorpresa na hatid namin sa inyo. Kaya save the date na! Mga kabarangay, June 20, Sabado, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo Atrium. Sama-sama nating damhin ang saya at kilig na handog ng Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygone 100% Knockdown at ng Barangay LS 97.1 Forever in partnership with Robinson's Antipolo.
1: Tailored for combat. Follow the thread and go to gmanetwork.com/TheMasterCutter or scan the QR code. Get the exclusive updates, catch up videos, and full episodes, which you can also watch via the GMA Play app.
2: Stronger forever!
3: At first I was afraid, itlasabang toyo ang adobong ihahain sa barkada ko. Buti na hanap ko sarap ng isang buong manok dahil sa
4: Lord,
3: kaya ko na
2: mag-adobo.
3: And now

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: trigo at iba pa. Kaya masarap nakasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
0: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
0: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
0: Kung gusto mong matikman ang coconut, sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Pag-isa.

0: Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan.
1: Dito sa 99.5

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Sad man, kailanman, sumasahing papawid sa 99.5.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa. Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Kahit nasa ayos, baliw sa mata.

0: Ako po ang bilang Vice then CEO at course sa network na ito. So from pagod ko sa trabaho, ang solution, GT Cola Great 4.
1: Itong ayo, Tori, Vitamin C, purok para mag-relax, magkas ang iyong tensya.
0: Ah, inom mo lang, ring na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: 수원에서 시원서커 K2.
1: V케어 들어보셨나요?
2: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나.

taking to the streets, marching in opposition

1인 1메뉴만 하자며 밥 생각 없다며 맞네. 그럼 마무리 할까? 든든한 식사 후 가볍게 톡 털자.

We're done.

taking to the streets, marching in opposition